0: pande zote. Nimeona maji yajashika vizuri nikaekeza kidogo, na baada hapo nitaenda kufunika na nitapika ndani ya dakika 2 tu. Mimi sitaki samaki wangu alegee sana, nitataka awe mgumu mgumu kiasi, ndio maana nikapika dakika 2. Na hizo dakika 2 na imani kwamba viungo vyangu tayari vimesha.
1: Tumepika samaki wa kukaangwa, msikilizaji, saa 6 na dakika 20.